0: At ang masaklap, yung ayuda ay hindi nagagamit sa pakay nito sa layunin, di ba?
1: Yes.
0: Katulad ng porpis para mapag-aral ang mga anak. Mm. Tama ba ako?
1: Apo, apo.
0: Oh. Pero ginagawa, sinasanla yung ATM di umano at ginagamit sa kanilang mga bisyo. May mga magulang na nagdodroga, may mga magulang na nagsusugal. So, hindi namimit ang purpose nung ayuda na kanilang tinatanggap. Merong ayix, merong tupad,
1: may akap.
0: May akap.
1: May yakap.
0: Ito yata yung pinakamalaki, yung yakap. Na sinasabing pondo, di ba? Oh, na lahat 'yan ay nagiging dahilan kung bakit tamad ang marami nating mga kababayan dahil umaasa po sila sa ayuda. Ayaw nang magtrabaho. Kaya paano bibilis o uunlad ang ating bansa? Naiwan na tayo ng mga dating bansa na sa atin lang nag-aral ng pagtatanim ng bigas tulad ng Indonesia, Thailand,
1: Vietnam.
0: Dito lahat po yan nagsipag-aral. Pero ang masaklap, bakit tayo ngayon ay umaasa sa kanilang produkto na bigas?
1: Yes.
0: Dahil pinaunlad nila eh. Tinutukan nila. Diba? Tayo tumutok sa importasyon dahil easy money.
1: Yes.
0: Hahawakan mo lang ay ball pen at papel. Kikita ka na ng bilyong-bilyong piso.
1: Instant
0: hanggang ngayon, tukan ang ating agrikultura. Ayaw palawakin ang agrikultura. Inutil ang ating Secretary of Agriculture sapagkat wala siyang ginagawa para mapaunlad, mapalawak ang ating harvest o ani ng palay upang sa ganon ay hindi tayo umasa sa importasyon. Kaya kawawa ang ating mga magbubukid, kawawa ang ating mga magsasaka. Ultimo sibuyas, ultimo gulay, ini-import natin. Yung iba, ini-smuggle. Ha? Yung iba, ini-smuggle po.
1: Yes.
0: Ha? Para hindi sila magbayad ng buwis. Mm. So, sino po ang kawawa? Hindi ba tayo mga mamamayan?
1: Yes.
0: Tayo ang lumalabas lahat. Walang makakaligtas. Lahat tayo ay biktima ng mga maruruming opisyal ng ating gobyerno. Ayaw nilang kumilos para sa kapakanan ng bansa. Ayaw nilang kumilos tutukan ng mga mahalagang programa na dapat sana ay maisakatuparan. Ngayon, naririnig natin sa mga balita na may nagbubunsod ng tinatawag natin small medium.
1: Small medium enterprises.
0: Yan, oo. Merong nagbubunsod ng pangmalaw na pang probinsya na pagtatanim, di ba?
1: Yes.
0: Para sa kanilang lalawigan. Bakit hindi gawing malawakang programa ang lahat ng mga iyan at tutukan, di ba? Problema ng bansa at tapusin na, pabayaan na magkaroon ng pagdinig diyan sa Senado sa flood control para malaman natin kung sino ang dapat managot. At
1: yes,
0: nang matapos na, sapagkat yan lang ang hinihintay ng taong bayan. Pero Dom Redondo,
1: Apo,
0: meron tayong pag-uulat na ating Apo papapasukin.
1: Mula po kay kasamang Jojo Sikat, Senate President Alan, iginiit na walang kinalaman ang impeachment trial ni BP Sara sa panukalang baguhin ang rules ng Senado para sa remote participation. Samang Jojo.
2: Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang katotohanan ang aligasyon ng minorya na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amienda ng majority block sa rules ng Senado tungkol sa remote participation. Nilinaw na Senate President Cayetano na wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil aprubahan na ito ng formal na magtipon-tipon ang Senado bilang impeachment court noong May 18. Iginit ang Pangulo ng Senado na magkaibang usapin ang impeachment at panukalang pagbabago sa rules ng Senado.

0: kaya kasinungalingan ang lumabas at nagpost ito sa social media. Tinukoy niya ang mainit na sesyon sa Senado noong May 26 kung saan tumutol ang ilang senador ng minority sa panukalang amenda sa Senate Rules o pampayagan ng remote participation sa mga sesyon. Ang panukala ay inihain ni Senador Rodante Marcoleta at naging sentro ng debate kung maaari ba itong talakayin sa plenaryo upang ma-resolve nga ang usapin sa pamamaraan gumawa ng motion si Cayetano na pagpasyahan ito sa pamagitan nga ng botohan na uwi sa walkout ng mga miyembro ng Minority Bloc ang session at nagayon ng motion para sa adjournment itong si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Ayon kay Cayetano, ang
1: ng katotohanan, hindi kayo-kayo, kami na mamamayan Pilipino, sapagkat salapi mula sa aming buwis ang inyong ginagahasa, ang inyong pinagsasamantalahan. Diba? Kaya ang gusto ng taong bayan ay matuloy na ang trial sa flood control and infrastructure project.
2: June 4 yun. June 4.
1: Oh, yan. Ang inaabangan ng taong bayan, hindi ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Bagamat sinasabi ng ilan, gaya ni Asidre, sinasabi ni Congressman Asidre, dapat na unahin yung impeachment dahil yan mahalaga, gusto ng taong bayan.
1: Eh dahil isa si Asidre sa May flood control. Diba? At hindi lang yan. Dapat ipatawag din si Amina Pangandaman.
2: Yes.
1: Na di umano ay kinasuhan dahil sa kanyang 167 billion fund transfer. Hindi lang dito yan sa fund transfer, kundi dapat imbestigahan dahil nga siya ang naglalabas ng pera sa DBM, naroroon ang mga pondo at siya ang nagre-release, kung kaya dapat ay tanungin din si Amina Pangandaman.
2: Yes. Lahat ng mga hindi na ipatawag na nagdaang Blue Ribbon Committee at ICI, ipatawag naman sa panahon.
1: Yes, oo. At wag na nating isipin, ha? Yang mga chismis na yan, yung mga kung ano-ano. Ito ang higit sa lahat na gusto ng taong bayan.
2: Yes.
1: Na malantad ang katotohanan. Kung may dapat managot, ay managot. Nang sa ganon, magkaroon naman ng hustisya ang ating maraming mamamayang Pilipino o ang mga Pilipino dahil salapi nila sa pamagitan ng ibinabayad na buwis ang kinurap na sabi, huwag kang kukurap. O eh, sa isang saglit, trilyong piso ang nahalbat nitong mga kawatan sa ating gobyerno. Nagtataka tayo bakit simula ng 2022 hanggang sa ngayon ay bakit lumaki ng lumaki. At ito ay nangyari samantalang ang huling pirma ay ang ating Pangulo.
2: 19 Congress pa lang hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy.
1: Huwag sabihin ng ating Pangulo na wala siyang alam. Meron siyang 4.5 billion confidential and intelligence fund. Ano nangyari? Anyari, Mr. President, wala yung intelligence, pondo lang. Ganun ba? So, yan ay isa sa mga dapat nating hintayin kung sino-sino talaga ang dapat managot.
2: Yeah.
1: Alos isa-isa nang lumalabas ang kanilang mga pangalan eh. At ito yata ang huli ay merong pinalabas na video itong si Saldico na nag-uugnay naman sa ating First Lady at kay Congressman and Floor Leader Sandroco. Kaya ito ba ay dapat natin paniwalaan o hindi? Sapagkat kung iisipin natin ay walang posisyon, walang kapangyarihan ng ating First Lady o na sinasabi kontrolado raw ang importasyon ng bigas at yung kapatid na si Martin Araneta ay kontrolado naman ang sibuyas. Kaya daw umabot sa 600 ang presyo kada kilo ng ating sibuyas.
0: Saya ng mga resources na sana ay napapakinabangan

0: pa sa health services, lalo na sa ating mga mahihirap na rehiyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Don Redondo,
2: Apo.
1: Ito palang Tulpo Brothers, ayon sa 18 sundalo, ay tumanggap din daw ng maleta na naglalaman ng salapi. Ha? O, pero mamaya na natin yan didiscuss.
2: Apo.
1: At papasukin muna natin ang ulat ni...
2: Kasamang Jong Manlapas.
1: Okay, Jong Manlapas.
2: Yes, Office of the Vice President nagtanim ng 5,000 puno sa Sierra Madre. Samang Jong.
3: Nagsagawa ang Office of the Vice President o OVP ng tree planting activity sa Sierra Madre Range sa Barangay San Juan Maria Aurora bilang bahagi ng pagdiriwang ng Earth Day. Sa isinagawang aktibidad, umabot sa 5,000 fruit bearing at native trees ang tinanim upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change at iba pang kalamidad. Bahagi ng proyekto ng programang pagbabago ang Million Trees Campaigns na layuning mapalawak ang mga luntiang lugar at
1: OFWs. Baka mag-iba isip eh, di ba? Oo, sige. Sino ba yung mga adviser ng ating Pangulo?
2: Wala lang kay Mamenchime. Anong panay kahol ng kahol ni Tuta, feeling perfect. Siya, alam naman niya ambag na mabuti. So wala namang ambag na mabuti sa bansa.
1: Eh, kanina itutuloy ko yung sinabi ko. Wala. Magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe ano, para may mabasa po kami. At ito naman po ay sinasabi natin na pag sunod lang natin sa batas.
2: Yes.
1: Sapagkat sinasabi natin ang ating mga saloobin sa isang mahinahon at mapayapang paraan.
2: Yes. Mula kay Sir Rico Rasyon, good morning Tita Carmen and Sir James. Mula naman kay Sir Jaime Samoy Bernante, Lunes, June 1 na, magandang umaga po, Pilipinas, Ma'am Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir, ang dasal ng mga Pilipino. Huwag sanang magtagumpay sina Soto at kaalyado nito na mapigilan ang imbestigasyon sa corrupt na flood control dahil

0: Hindi po, tayo ay isang malayang bansa. Pero ngayon, Don Pepot,
1: nakapagpiyansa doon sa isa, pero
0: meron
1: doon sa
0: bago tayong
1: kandigan.
0: presiding judge na mukhang fair, ha? Itong si, ano nga pangalan ito? Ito si Corner, Juan. Juana Corner, di ba? Baka ma-corner niya yung katotohanan, di ba?
1: Nagtatanong siya.
0: Dahil nagtatanong siya. Magiging yung mga tinatawag na mga investigasyon na nagdaan, nung nagdaan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Mukhang hinahagilat niya. Kaya naghanap siya ngayon ng mga pwedeng panghawakan na mga dokumento. Kaya ina-allow
1: niya.
0: Check
1: yung proseso, naging proseso eh.
0: Parang naguluhan siya sa proseso noon
1: yes.
0: eh.
1: Mm-hmm.
0: O kaya mukhang maganda ngayon. At parang sinabi niya, parang gusto niyang palayain ang dating Pangulong Duterte.
1: Mm-hmm.
0: O, dahil sa walang maliwanag sa kaso.
1: Yes. Kung dumamba sa korte ng Pilipinas
0: talaga. At kung
1: talaga.
0: Iisipin, mm-hmm. Sunny Persa, Russia,
1: China,
0: US, ha?
1: Mm-hmm.
0: Para maipakulong yung mga opisyal o yung mga judges
1: ng
0: ICC. Yes. O, di ba? Sige, basa.
1: Mula kay Sir William Mar Velasco, good morning po.
0: Sabi ni Cornex Aguila Lodjumon, good morning, ma'am, beautiful, Carmen Ignacio, thank you, and Sir James, ang mga tao na nagsabi, puganti si Bato, mga utak, ningagba, tambaluslos, walang alam at kulang sa research, mga utak palaka. Ang tanong ng ating mga kababayan, bakit yung mga nagsasabi ng totoo, di ba? Yung mga naglalahad ng katotohanan, ay bakit siyang kinakasuhan at bakit gustong ipakulong? Mm. Samantalang itong mga di umano ay sangkot at nabanggit na mga pangalan ng mga ilang dyan sa mababang kapulungan, mga mambabatas. Ha?
1: Yes.
0: Nabanggit na ng dating mga sundalo, 18 ex-marines ang mga pangalan. Bakit hindi kinikilusan itong si June Asidre ng Tingog
1: party list?
0: Ha? O ito yung party list ni Congressman Martin Romualdez at nung kanyang asawa.
1: Kasama si Yeda.
0: Yan. Bakit hindi imbestigahan? Dahil doon di umano napunta yung mga malalaking pondo. Yan.
1: Sabi ni ayon kay Toby Chanko, 5.9 billion yung isang insertion ng Tingog eh.
0: Yan ang dapat isa sa imbestigahan. Bakit nga pinipili ninyo yung mga hindi dapat kasuhan, siya ninyong kinakasuhan, bakit sila nananatiling walang kaso? Nananatili silang malaya, nakapagyayaod pa, parit-parito pa sa ibang bansa, nakapagpapasarap pa, hayahay pa ang buhay. Samantalang sila ang mga binabanggit na sangkot sa malawakang korupsyon na umabot sa trilyong piso, mga kaibigan.
1: Yeah.
0: Bakit nga naman itong mga nagsasabi lang ng katotohanan, isa sa dapat nabitbitin at sampahan ng kaso, bagamat tila sinampahan na ng kaso, itong si dating Senador Antonio Trillanes na ngayon ay sinampang karaniwan Duterte sa ICC. Nakita rin niya na kinulong muna si Duterte at ngayon palang naghahanap ng ebidensya labang kay Duterte. Mas mukhang medyo matino at may isip itong bagong presiding judge ng ICC. Ayon kay Langgam na pula, bakit nila inaakusahan si Bato? Sabi ng korte natin, walang direksyon ang ICC dito o jurisdiksyon ng ICC dito. Bakit panay ang sunod ng mga pulis dito? Nga naman.
1: Mula kay Ma'am Tosita ko sa Kiling, good morning po Tita Carmen, Sir James. May nabasa po ako na si Vico Soto ay mayroon daw siyang toll farm. Hindi daw pwedeng makanti yung pangalan niya kasi pinapalabas daw siya na sobrang linis ng politiko. Mayroon daw yung mayordomo at mayordoma na nagpapabango sa pangalan niya. Kaya ngayon, alam na kung bakit ganyan na lang si Tito Sen.
0: Di ba siya rin nagsabi na babaan ang pwedeng kumandidato sa pagka-presidente. Ngayon naman gusto nilang